ye. Ala yong piyong. Yeah. Dasar somplak. Suarane panteng iyo. Iku godi angin.